any from for me no be bad in channel. I'm beside the cell. We are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now yesu bisa one sir. Moji di sa metu mi aye wehi. Amu buwa ne se ani o ure. Ye didi o se ube tu mi aye. En aye su tine ne sa. O de ka omwe ni chira won sa. Ha! Se ni a muji di e tia no. Muji di e ni mon kwa. Enye sa mamu. Mesi ya hwa no huna de amu no muha. Hey, adi a chisumpo. Ah!

sentreni a na oyo onyankopon e ye ho sentreni ye funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu ate me se onni ano obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ba standere de bro kaya mama yama sahana tresem ne se emre bi na yesu rejemo any friend for me no be by the channel amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei amobua ne se ha ni owure

onyankopon ayo ho sentwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unia no oba tena ase mese wo yire no betena ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sahana tresem ne se emre bi na yesu rechemo any friend for me no be bad in cheno omutia musa huye mobo david ba na yesu bi sa wonse moje ni se metu mi ayewe yi omo bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tinin sa odi kan won ani chira won sa

Osalan mo na. Walis ko na mo. Osalan mo na. And mo na hino. Osalan mo na.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad, one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan se Ha Se ni a muji di eti ya no Muji di enyi mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi a chisumpo